kang anointing oil asa at hokang deliverance. Leonard Zama Boy ona bua are tshela metsi o tlhape dibaki tsena. Dibaki tse dingwe tsa batho ga di kgoziwe ke Satan, ga di kgoziwe ke di side chick, ga di kgoziwe ke bolwetse. Manyalo a mangwe ga sengwe ke diabolos, ga thubiwe ke ene pele kana ke side chick kana eng, di thubiwa ke menko. Manyalo a thubiwa ke menko. Menko ngwaneso, menko. Kajeno kgona o itlhela yo mongwe a sa tlhola a nkga one magwafa. Seemo sa gago se palametse, a sa tlhola a nkga legwafa, a sa tlhola a nkga legano. Ena o setsa nkga tlhaloganyo, o setsa nkga mokwatla, o setse a nkga sone sebete le diphilo. Ee, gore o palelwe ke go tswa mo beteng, phakela gago le tsididi, eo ga ke na taba nayo. Tsa gore o tlhapela mo sekoteleng, ga ke na taba nayo. Gore ga gona motaka sekoganyena, eo ga ke na taba nayo. Gore ke tlhele ga e bereke, ga ke na taba. Tsa gore o tshaba go tsengwa ke pneumonia, o tshaba go tsengwa ke di-flu le miserame, ga ke na taba natso. Bontsi ba batho tswa mo beteng, phakela gago le tsididi, eo ga ke na taba nayo. Tsa gore o tlhapela mo sekoteleng, ga ke na taba nayo. Gore ga gona motaka sekoganyena, eo ga ke na taba nayo. Gore ke tlhele ga e bereke, ga ke na taba. Tsa gore o tshaba go tsengwa ke pneumonia, o tshaba go tsengwa ke di-flu le miserame, ga ke na taba natso.